apa domile vo milomo ne parologa kadin loga votene de maroza mujiboni nona mawani miyoyo enne enofanyela wene akala mkwao divonyile po kala mulobana gavonya wa muyana kamulogena mina mbwana ega fanyela we kosa kaeje ne kosilewe okose yangana ya mbwea na dayene yene yene de buno sibadge la mpononi kaya mwene mo kavo vatapano mnona eka no tene enofanyela nikamie vena mvonya amuno ule mkwe nona sisi linda mjibo ni mpu na meba di amostra sobrinyo omtile yo mdoni hovano ni mwobe ani oduka odu di nelo romantiku na pureza wafino aweni vina nonza na gano vina mjibo ni mpu.

Waluiba wa kuda MLG na fiju dizu ampuno mukamlinya ni Radio Msambiki. Esi rimpadwa mnumba ni apevu ya Radio Msambiki Zambezia. Ochiguo wa dabuno loge omambese wa dabuno skachitatu. Nona nintamakila mudhi dhodha na dhoparo dhiga kwana kumi na mudha. Mbwini nga muziwe theyo omabasa ni loge mundo nimpu ya wii mudhi nelozi kumichela. Mikombo oku hukatandika mfuna hodha na mambo uelabu mazu ae. Nuna hiyo nilivi na dea na awe ni wenu wale. Mudhidhi mnele oburu wana mazu enaba.

Baiklah, hanamu di ovan only mutumbi ni mui nangan aga mumpaganyo, zaman anamron maganyo, mui ni mutumbi ni mui mumpaganyo namu iyo, bobokani onlele a mabasa a prova di vida, ovano.

Abassa azuia mio baba o sendo wa prova de vida uma balote na pulile di mayawa ya mabasa ampuno numaria radio Mozambique maemsor provincial ni na vino kulo sede roma basa ba haromila bonorma na mwero buno wa junyo ando ampaka malumba kumararo amwero akakene anobiwa baya pulile di mejia wa ya ganyo aligana maraba Radio Mozambique apidie njangala na wanti na bilieti ya identidadi amala titimie adhena vina nuwiti adhowe na mburu mburu wa Radio Mozambique ulivaku vina awene anukumburu wa kalakana ima adhaka kumina tana taru mpaka makumili na motha alimasu uzuni aba varvara aba Obe, akalakana aima ena anadhaka makumeli na bidi, mpaka makumeli na tano, ansuza masuzo mandimua aba ma universidadi, akumeli aima waya, ya wila akumeli njangara ninagi ya wila wene, anusuza mumpara ni wene mpo. Andumu waba agadhagao, saitha provati videji, atukulu ya dhena, alagi ya wila adikana aima aba, ansuza.

Estale mpaka yadhana hiyo mpuno mkamili gani ya radi Msambiki thifanyele hiyo dhana muthithi ningobo. Mbwe ni muthithi bu muthithi mikombozi na kale dha. Hakuyu ali Obarwe Uku Unjedhelu wa mambo mpuno mwila bori mwe uya wila. Aloge na mungani awini wale.

0: Likana mfune mumtana la mchitoni bondia.
1: Bondia.
0: Lindoga nani ni muluvi?
1: Mugana leo Jeremia kula topela.
0: Ah, so Jeremia topela?
1: Yeah.
0: Kwa dara tuwe nukua?
1: Kabwene peno rabia.
0: Ah, da ukunu kulia bore.
1: Elegata.
0: Ah, banuna kwa niya juwako topela?
1: Anakane ya kadi, mwata gadona maizinya, kuta vintevi ano.
0: Zelu mayene mfuna mcheze lugani?
1: Zelu maizinya, lafuna soni yuwanani mwamura lani miyo towano, itowani, kale no peno.
0: Akale maizinya ene?
1: Akale maizinya na oda ala gana, porkano fanyiwa na mwana moda.
0: Baito. No tamana numambesu watima?
1: Yamba.
0: Yamba yo. Alu topela kumina mwadha na mita la makumara aruna mili. Yo ngana vi ojedhe la mikuo dha michito denyu. Nuna ngo ifi ya mfunia unlogana. Bondia.
1: Bondia.
0: Lindogana na agumpeno enyo.
1: Unlogana su kardinali posto campo garra Antonio.
0: So kardinali?
1: Eh.
0: Bye. Oko posto campo banuna kwenye juaka so kardinali.
1: Okolo da mluna kani ya kadi so nipala.
0: Nipala?
1: Nipala, se nikala ukodo so nipala.
0: Ah, nipala? Ntile noja?
1: Na hata na mupia.
0: Mbae nipala nene ntile nopia mbia nitha hai nipala. Ntile. Doba daya obe loka lawe ne kapa kapa kapa.
1: Kala kapa kapa.
0: Baana bae wea nipala we. Bae, mbuna mbae ze lugana hapo, natha kanga siyeni ya?
1: Yeni ukana vintage ano.
0: Zelu mwayeni, mbuna mbae ze lugani?
1: Paradoa, wetike ware danakwe bo, pa akadipi inosanzaya nakwe, akane mnendi, murendi wapo.
0: Haa. Kakale ni palaweni bae vina. Haa, bae. No tamalani, mwambesu watima mvurona kama basi yu?
1: Yamba.
0: Yamba yo.

0: Okala omwe ino mfune mumbuza za bondia.
1: Bondia.
0: Ndiloga nani muluvi?
1: Ah, ndiloga kirekiregi hapa wa nyama kata kaliza wene Shomiru.
0: Ah, Shomiru, na ngombo dabuno mwaono tono nanga mukonea.
1: Mukone awe hapa kavali mazu.
0: Ama kata dabuno nena ngombo ino mwangana na nchibane la na lupa buga mutamela
1: ngani na. Mpungeni na mpunga.
0: Bye. Nyonda mwakana tagadhi nyusile dhamma na to kamwa mwali le.
1: Taga na wadi le ringono vapa ngopea peno vina kala ya kende rino mela.
0: Na mkumbo mela. Bye. Kameri balona kwa na yaka.
1: Kurukazu muru dobu we obo nyama kata kavodi zele na majipodu kalamo wakwanile na yene ya Sofia.
0: Aha.
1: My dinko sambara na bala kwani le siku ngenti na dabuno.
0: Mhm.
1: Eh na ba vina kwani le zilonti ni vile mpo mundoni siku ngenti vile mpo mundoni ambarani.
0: Ambarani.
1: Eh na nyuo vina muwe no sande ya mulugu vina wiki ni matenga bale ai.
0: Yeah.
1: Ankoro vira satanayi wila au kubare lo fie batakulu wao na imadiretu mukwaga.
0: Ota malan somiru.
1: Obrigado na ana maluka otena radi Mozambique mire mani ui.
0: Ya.
1: O mala mene.
0: No tamalan.
1: Obrigado.
0: Ana makata kone. Amu jingar na bure mangumba waya. Dika na mfuni mum tanalo kuondia. Wagumi.
2: Wagumi. Tena radi nivina.
0: O kuno kumala wene dinloga nani muluvi.
2: Mloga na sana maroga na murda wa nyakwali majovano demfanyo likuwa ni murda makonde.
0: Zena?
2: Yeah.
0: O nyakwali wao makonde peno kuli mtu na kwa nyakwa kanada?
2: O nyakwali kadimuzilo na kwa nyaka. Kuna makonde vina kanimuzilo na kwa nyaka. Kuna kumberela makonde otene na nyakwali otene na kwa nyaka. Ila akale tuwa diretu. Akala toi wananena, yakala vina vivege usogoro.
0: Makondo luvi?
2: Likuare.
0: Ulikuare?
2: Ulodere.
0: Agolo kala makondo vatidise?
2: Akala umeja, umakondo akala wena.
0: Bye, nota malan, umambesu watima.
2: Vino radio, numulabe udere.
0: Yeah, mpaka vango meli.

0: Dekana mfune mumu akula bondia.
1: Bondia.
0: Nindoga nani muluvi?
1: Muluga ni edigari kuno duguliwa.
0: Duguliwa so edigari ba nuna kwa ni jwaka?
1: Kabu na kwa ni yaka seki na perekila marijia ba na kwa ni yaka.
0: Bani.
1: Na yaka za hotela na mina.
0: Ah, hoteli, hoteli.
1: Seki ya. Fora, mine fora, jakal jala buluwa gaja na telefoni nisha marika na tenderiwa.
0: Iya, kuzivale.
1: Obane za edigari, mio edigari kada tenderiwa.
0: Ozivale, ozivale. Oh, Zivala, Edgari.
1: Yamba.
0: Yamba, yo. Edgari, oh, Zivala. Onika, Oduka. Ofia de Mutanala, bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: Mwagumi?
2: Iyo, nagumtene nyo, honorati.
0: Mieda, mwagumi. Dindo gana, ane mulimur da gani?
2: Mio, Barozo, kuna posto campo.
0: So, Barozo, posto campo, nama kwenye jwa kabani, wenyo?
2: Ah, kuno kaona kwa nia soro no kuleka madiki laba na kwa nia siku na dabuno.
0: Ako se dhavi pa?
2: Afanyo mao ingumi.
0: Bye. So Barozo no tamala ni mbesu watima? Gamudha na iyo, yamba yo.
2: Yamba.

0: Wariwipa wa Carlitus nama koto amni wa pa I achengera non tamwene ai wa mmalapo no kuve yawo wa musuraka ma wa mamora ba va muranyu votano yo khaviherani nkita mwa chamana nyu awo muhinlo chanyu no ho ku nyo mohere non ka kuman muyewo mwere potari mwa shelihe muche kule va moha o khali hana phama orera na chichimihana Bueno, que na hala o muchana Amilcar da Coisensao, yola o yonibaha etale emoha.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Etalaka. Urianani, ismana so tsene o Rádio Moçambique, Vazambésia.
3: O confiarato, muto a confiarca. Ovaka yao yao porque kathwele ye murima dawa dawe kuna ya lotaka niwe anlotele paripari o anlotela do winyi hera dawe ni mone

akila moni. Mwevele velo ni kuru nare elapo ya Musambi kini guveru ahupuela orehereria manera awakafira ana ndoko nga eakele ino huliluwa machangara achunisina na Fidel tiwe ikuruwa saya okavihiriaka makupa ni ipoma nare mikuma wakalamu ana ndoko mayale ahinlapa nare ahimupa kakanyo mayela mitekusisi hea sote po wakavihira nare sinrosa wakavihiraka ana ndoko

0: na hiaka ana mugawa na wichana Tony Fernando.
1: Big man place.
0: E provincia Wampula Oribawe. Aiwa mwera konta mani mwini ivarira. Aino kuma mwye wa mta mwininyo walo chachu. Kawahi enachu. Eurola na itri.

Aiwa vamakhuma nyomu omutekoma hikwalo lekela wulu marno ipapilai muikaza un kaza dos.

Ena hala mte thala emma hapa he bulu ni waherre ni hutu pesa. Carlitos, ahule laka. E ora yo chekulela. Atensan, moi chuale. Mampunya kawaya huwa kretene muna machera. Muna kuvea tu mchu aini I mwa mwengeri achu eli mwa hela wakina. Wala. Mula kwahu na kavihera huno. Alomwe, ya kirathela. Ena baha na miruko. Aiwa mwari ni minuku sanyo. E kukwa. Atenso, ni chekulaka hiha. Onera wila kavo. Ea. Kelela ni kukwa. Mwele mwera muni kapu. Kapu wi ohiu ni shantaren. Jakala wi mwari ni mwajaku. Jakala mwari ni hukulanyo. I went with the one that's on you. I hala.

0: Muruhewe no na kanyire. Moni moni batardi. Ulu na iwan bakani ma nunka nka ma chere bakani suna na nga.
1: Ahi ma jiwa bakani.
0: Ah.
1: Ah.
0: Okumi.
1: Ah kamugumi usahi kalu kudora.
0: Bakani bakani.
1: Ahe.
0: Alu pale mundo chowi.
1: Ah mikina loja onawela.
0: Ulu owani.
1: Owani.
0: Sina nanyo.
1: Francisco.
0: Monera muniwaka.
1: Bana phamene.
0: Inka hawe no nine mwa holelo. Echutani titi onaponele yo mwerela mwana nito ana mwana wi ener ena werela asiti ithaya makholo aya. Wego hoye ho.
1: Enere ya nata.
0: Gulu na ite pa wiwa iwa weiwo na wela. Mucho pa nyo mwalo na mteliwa.
1: Nare, nare, enere ya.
0: Enere ya ho.
1: Ah.
0: Mwariki anamwane ena tatapama. Matatelo tani muneranyo. Kere mundo chanyo, muna nyiranyo.
1: Ahe, otatapama tuwe. Otatapama na kukriye.
0: Hmm.
1: Ya ena bahana miruku porque tana bana na bahana miruku yao yao
0: evelo evelo
1: ah bana thoti so
0: mm
1: abireke so wale la tana mane tho
0: mm
1: ah na vedo haruma wiwo herku haruma echa hina weria aya
0: mm toko amano fernando ya lo chaya
1: ake uri muri mezo munye chito kwene wi hawe wari ke mahina re chene elimelaka
0: mm
1: ah herderu che herderu hiha
0: mm
1: Ah.
0: Obrigado, mano. Moni muna hierani.
1: Ah, mi moni ufajrani ginawa hamu haraka.
0: Hmm.
1: Aniwa Melita Rosario.
0: Ah.
1: Ah, mamu hato na hima da kala rugili mhangwejo.
0: Ho.
1: Ah.
0: Kine mera wi. Elu kuluku yela naniwa.
1: Ah, kala rugili mpanyawa yo.
0: Hmm.
1: Ah, kina waru kreshiyo.
0: Ah.
1: Abitiana ya wo.
0: Mm.
1: Ah, we moni moni ajutet.
0: Kine mera wi ahakela.
1: Ah, Isabel ya uto milanche.
0: Mm.
1: Aya Fernanda thana khala wana guru e primera.
0: Mm.
1: Ah, moni go hatutene ni wan to ojo la ni wan al budor.
0: Obrigado, mano.
1: Ah, mi ano go de go thambala ka khila wan.
0: Mm.
1: Ah,
0: obrigado. Otana wapama. I was open a little at the same. He got his hour at the hands. I am one. Muhikuhe mirukusa yunkani vahem vakani na kalihana. Aiwa kalo kalihana. Onta mwene no paka nine mirawi onta mwene wakala. Onhala pahuni vahem mirukuse ninkani vahem miruku. O kalo nchuna ni vahem miruku. Moni moni batardi.
2: Halo batardi.
0: Batardi batardi. Wakumi. Bakani. Alu pale mundo chowi.
2: Mwano kilotano mjibano mlopana mista manu jima nchi sasa kuluchi ya wana kalaviti.
0: O mjema.
2: Ya.
0: Ensena iti nivi. Pa?
2: Enteri enteri siye.
0: Ulu. Tiri vi homo ni enteri na entre nyuro chwe. Monera munu wiri anaka.
2: Jiremaru wiri ya kuhuri anaka.

0: wipa wa mukukumala oni murwe ko warihekeni wala moyoni warihehe na chwe a ntoko nalon chaho elukuluku na halahu ne malecho wi ni wiriane sopachu wa sai provinsi ya sese sa elapwanhuyela iyo Mosambiki.
1: Rádio Moçambique, Zambézia.